Tuwing ikatlong biyernes ng bawat buwan sa kanap na alas 10 ng gabi, samahan ang grupong kaakibat at kasangga ng OFW sa Hong Kong, ang Mission for Migrant Workers sa Tinig Migrante. Kasama ng PTS, tatalakayin ang mga problema, issues at ang buhay OFW. Tinig Migrante, ito ay sa pagkakaisa ng Mission at PTS. Tinig Migrante, dito lang sa inyong radio, Plus 1044.

Isang umaga, nagising akong wala ka. Isang bakanting unan at isang maluwag na kama. Hindi mo nakuhang magpaalam kung saan ka pupunta. O baka naman nalaman mo meron akong iba at di mo kinaya.

kabila ng masama kong hangarin, bigla kong naalala. Una kitang siluyo at niligawan, isang matamis na ngiti sa bawat matamis na salita kong binitawan, na magiging matatag tayo kahit anuman ang pagdaanan. Pero naging marupok ako sa tukso at di ko to nakuhang labanan. Agad kitang hinanap, yapos ng mahigpit na yakap, na kahit hindi ka magsalita, mga luha sa iyong mga matay na umusap. Tinawag kitang baliw at wala sa katinuan, pero ako pala tong mas malaki ang pagkukulang.

0: Tuwing ikatlong biyernes ng bawat buwan sa kanap na alas 10 ng gabi, samahan ang grupong kaakibat at kasangga ng OFW sa Hong Kong, ang Mission for Migrant Workers sa Tinig Migrante. Kasama ng PTS, tatalakayin ang mga problema, issues at ang buhay OFW. Tinig Migrante, ito ay sa pagkakaisa ng Mission at PTS. Tinig Migrante, dito lang sa inyong radio, Plus 1044.
1: Music on board.
2: 李子嘉大多伦多社交媒体拥有千万订阅的艺人男子乐团新歌回归乐坛，讲述当你一位好关心的朋友经历紧他最低潮的时候，你需要陪在他身边支持和鼓励他。诚意推荐 Crash Adams Autumn

0: ko kay Jerry Corzales. Doon pa lang ha, sa first meeting.
1: Kaya, ang galing naman ni Echo.
0: Wow, parang alam mo naman si Jericho, mabait naman talaga yan eh.
1: Mm.
0: Di ba?
1: Super.
0: Dapat sa sila ni Heart Evangelista din noon eh.
1: Mm.
0: Kaya lang medyo
1: na
0: inapi si Echo noon eh, si Jericho.
1: Mm.
0: Kaya lang ang malupit lang noon, hindi siya ipinaglaban ni Heart.
1: Yun lang. Yun lang.
0: Kasi matapobre yung magulang eh, ni Heart.
1: Ay.
0: Talaga matapobre. Kita naman eh.
1: Well, at least...
0: Kasi niyaman sila. Sila lang naman may-ari ng Barrio Fiesta.
1: Well, at least nahanap ni Echo si Janine.
0: Mm-mm. Diba? Napaka-ganda ng kanilang love story.
1: Mm-mm.
0: Diba? Alam mo, pagka natagpuan mo talaga...
1: Mm.
0: Yung you're meant to each other, yung destiny na tinatawag.
1: Mm.
0: Di ba?
1: Ano ba feeling nun?
0: Parang, darating yun eh.
1: Ano ba feeling nun?
0: Kaya sumulat ka lang, DJ McCurbs, sumulat ka lang.
1: Saan? Sumulat lang ako saan?
0: Sumulat nga habang nananalangin ka na ito yung gusto mong maging Miss Right.
1: Malay mo ba, nakahanap na ito. Ito talaga.
0: Uy! Galing. Good.
1: Malay mo ba? Hindi ko lang ina-announce.
0: Talaga lang ha.
1: Pakita ko pa sila.
0: Pero congratulations po ha. Congratulations to Jericho Rosales and Janine Gutierrez. Bagay kayo. Sana kayo na talaga. Forever.
1: Yes.
0: Di ba? Yun lang yun. Magkaanak na sana kayo. Lalo ang ganda niyan. Ganda-ganda ni Janine.
1: Gwapo pa ni Echo. Nakita ko yun si Echo in person eh. Sobrang bait.
0: Ganda.
1: Sobrang
0: bait. Nagnakunta na yan dyan sa atin. Noon si Jericho Rosales.
1: Sa Green Hills ko sa nakita eh.
0: Yes. Chismis muna tayo ha.
1: Ano yung chismis?
0: Ngayon, today lang. Mukhang Pinayagan ng Sandigan Bayan na makapagpiansa si Bong Revilla.
1: Why?
0: Yeah.
1: Why?
0: 1 million na piansa? Parang yun ang malaking question mark eh.
1: 1 million
0: na
1: lang?
0: Na parang yun po ikinaso sa kanya nung doon sa pagdinig sa kaso.
1: Mm.
0: Parang hearsay lang lahat daw. Nung ebidensya ng prosecutor. Parang
1: nakakasad naman. Bakit?
0: Dismaya.
1: Oo, parang...
0: Na parang, susunod na si Jinggoy?
1: Huwag naman.
0: May ganon? Susunod na rin si... Ay, si Jinggoy naman last week lang eh. This week lang? Tinabla eh. Hindi pinayagan eh.
1: Hmm.
0: Diba?
1: Hindi nga.
0: Hmm. Hindi pinayagan. Pero bakit? Bakit si Bong Revilla pinayagan? Why? Minadali ba yung kaso?
1: Mm.
0: Minadali siya na para may makita lang? Ganon?
1: Mm.
0: Yeah, parang natin ito, di baling na mabagal, basta sigurado eh. Para naman may masampulan, para naman may magdusa talaga na nangungulimbat, nagnanakaw. Kasi pagka ganyan na makakalabas yan, parang it will give negative, di ba?
1: Parang negative eh, dahil parang alam na natin na may ginawa siyang mali. Tapos biglang pinagpapiansa niyo pa.
0: Mismo.
1: And then also... yung alleged plunder case niya, billion yun eh. Tapos million lang yung yung pampiyansa.
0: Kaya nga, yun ang malupit doon eh. No? Parang nakakadismaya. And then, ang isa pang issue, no? Para updated din kayo, no? Mukhang sasampahan na ng kaso yung mag-ina. No? Si Loren Legarda at saka si yung Congress

0: man le viste.
1: Mm. Okay.
0: Mukha. No? Kasi yung sinasabi ni Ombudsman Remulla, eh nagkaroon ng sabwatan yung dalawa eh, no? Para maapektuhan yung higit na nakakaraming Pilipino doon sa ano ng elektrisidad, no? Yung solar panels na yan.
1: Mm.
0: Kasi nung panahon ni Tatay Digong, nilakad eh. Pero mo 21 years old lang si Congressman Leviste.
1: Oh.
0: At yung nanay eh siya yung sa Senado, siya yung ano sa Pinanse.
1: Oh.
0: Head.
1: Oh.
0: Parang ang lumakad yung nanay para mabigyan ng exclusive na franchise. Imagine niyo po ha, exclusive ito kay Leviste lang.
1: Mm.
0: Yung franchise ng solar panel na gagawa na para sana maibsan, no? Yung yung problema sa kuryente.
1: Oh.
0: Imagine mo, sa araw lang yan, ha?
1: Yeah.
0: Libre yan.
1: Yeah.
0: Sa araw.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang nangyayari po dito, dahil dun sa exclusivity nung franchisee, no, hindi pwedeng payagan yung ibang grupo, kundi dadaan sa kanila.
1: Mm.
0: Imagine mo yun, parang sila na yung may-ari din ng araw. Eh, ang ginawa ni Congressman Leviste nung bata, hindi naman niya tinupad yung ng solar panel na para dumami.
1: Pag-distribute.
0: No, nang maging mura ito sa markado.
1: Mm.
0: Ang ginawa ni Leviste, pinagbili.
1: Mm.
0: Imagine mo yun.
1: Mm.
0: Kaya talagang dapat kasuhan yung mag-ina. Ang daming mga kapalpakan dito sa atin sa Pilipinas na na nangyayari.
1: Mm.
0: Kaya nakaka-imperialistic movement talaga.
1: Ay, nako.
0: Grabe.
1: Sabi ni Tito Dania dito, natawa ako eh. Sabi niya, baka bukas sumasayaw na siya ng budot sa live niya.
0: Oo, na for sure.
1: Sabi naman ni Tita Edna, bakit nakakadismaya naman, parang may naaamoy ako. Ay, sabi ni Tita Shawnee dito, patagalin muna nila si Jinggoy sa kulungan, tapos magpiansa yan. O ay nalabas na yan. Ay, naku.
0: Oo? Tapos ang isa pang nangyari ngayon, di ba, nagkaroon ng TRO, ang korte.
1: Mm.
0: Doon sa 85 pesos na increase kasahod.
1: Bakit?
0: Yun nga eh. Bakit papayagan na yung korte lang sa hindi pa to Supreme Court, ha?
1: Mm.
0: Trial court.
1: May TRO.
0: May TRO. Kaya nga sabi ni Congressman Jel Jok, no, sa Article 126 ng Labor Code, hindi maaaring pigilan ng korte ang pagpapatupad ng wage order.
1: Mm.
0: Dapat manaig ang batas at ang karapatan ng mga manggagawa. Kawawa naman yung mga manggagawa natin.
1: Totoo yan.
0: Ang taas-taas na nga ng mga bilihin, ang taas na rin ng kuryente, ng kuryente, ng mga bills, ang taas ng krudo, ng gasolina.
1: Yeah.
0: Paano pa? Di ang makakasurvive na lang yung talagang may kaya.
1: Ay, kawawa yung mga
0: bakit pinayagan?
1: Kawawa naman.
0: Di ba?
1: Mm-mm.
0: Mali eh. Kasi ang nagbigay ng TRO yung Pasig Regional Trial Court.
1: Mm.

0: no, nagbigay po ng temporary restraining order on the implementation of the 85 peso increase in the minimum wage in the National Capital Region.
1: 85 pesos lang eh.
0: Ang liit ha.
1: Wala pang ano.
0: Pero para sa mga may-ari ng mga ano negosyo, ng mga kumpanya, malaki na yun. At ang babala nga nung ibang mga nai-interview negosyante, malamang daw na maraming mga kumpanya sa atin dito sa Pilipinas ang magsara dahil dun sa wage increase na yun po ipatutupad. Imagine mo yung pang-blackmail na yun.
1: It's 85 pesos per person.
0: Mm.
1: If your business cannot survive 85 pesos increase in wage for your workers, if it cannot survive that, then you're doing business wrong.
0: Mm.
1: Nasaan yung profit margins ninyo? Sobra naman.
0: Grabe. Pero ang magandang ano natin, balita natin, mukhang seryoso ang gobyernong Marcos, no, yung administrasyon ngayon na sa mga ano natin OFWs natin na mga teachers.
1: Okay.
0: Oo. Mukhang kasi malaki ang budget ng ano ng DepEd eh.
1: Okay, galing naman.
0: No, kaya hinihikayat yung mga babalik na mga
1: guro
0: OFW teachers natin na maging ano, na bumalik sa pagtuturo sa public school at maging dahil kayo ang mom and sir.
1: Galing.
0: Sa tunay na buhay. Ba maganda yan ha. Tapos kung magkakaroon ng mga refresher course muna sa kanila, di ba? Na libre, walang babayaran, okay yun.
1: Very
0: kasi
1: good.
0: Syempre, parang kumbaga sa doktor yan. Pagka matagal kang hindi nakapag-practice, kakalawangin ka eh.
1: Mm.
0: Di ba? Eh lalo na may marami ng ano, yung mga teachers natin matatagal nang hindi umuwi.
1: Yeah.
0: Oo. Siyempre, ang ano pa rin yan, ang pananaw pa rin yan, nasa
1: abroad.
0: Lumang di ba?
1: Or nasa
0: style
1: luma.
0: Ng... Oh. Oo. Oo. Pero magagaling yung mga teachers natin, ha?
1: Mm-mm. Baka biglang may...
0: No, ako doon na ano ko talaga, saludo ko. Kaya mga teachers namin, di namin makakalimutan eh. Magmula nung elementary hanggang high school. Kahit sabihin mo ng ano, yung mga terror na teacher, yun lang hindi mo makakalimutan talaga eh. Kasi doon ka natuto.
1: Totoo yan.
0: Doon mi silang dinirespeto.
1: Totoo yan.
0: Doon kami utang na loob sa kanila.
1: Totoo po yan.
0: Eh ngayon wala eh. Sigawan mo yung bata, anuin mo, disiplinahin mo, nako! Yung karapatan daw ng bata.
1: Totoo rin naman.
0: Imagine,
1: yan.
0: Paano yung karapatan ng teacher? Yan ang mga matitinding issue sa atin.
1: Mm-hmm.
0: Kasi tayo, ano kasi eh, gumagaya tayo kung anong uso sa Amerika. Kung ano yung mga sistema sa Amerika, ginagaya ng Pinoy. Di ba? Kung ano yung sistema nila doon, di ba? Sa pati nga yung magulang eh. Di ba? Hindi pwedeng paluin basta-basta yung bata. Pwede sila ireklamo.
1: Totoo.
0: Eh tayo, eh kami nun. Ewan ko ikaw, DJ Makaj, kung nakatikim ka ng palo ng nanay at tatay mo, kung maliit ka.
1: Siyempre. Siyempre.
0: Oo, oh, di ba?
1: Oo.
0: Oh, naging ano ka ba? Naging subversibo ka ba? Naging masamang bata ka ba nung tao nung paglaki mo? Hindi. Doon tayo dinisiplina. Doon tayo natuto. At hindi
1: yan.
0: Tayo naging ano suwail sa ating mga magulang. Hindi kagaya ngayon. Konting ano lang na mga teachers eh. Di ba nakita mo? Eh noon, bago ka pumasok, kinakailangan maayos ang damit mo. Maayos ang buhok mo. Maayos ang buong katawan mo.
1: Bago ka pumasok.
0: Bago ka pumasok. Dahil bago mag-umpisa yung lesson, titingnan muna ng teachers. Labas ang kamay. Di ba?
1: Kung
0: madumi. Titingnan kung marumi yung kuko.
1: Oo.
0: Kasi disiplina yun eh. Kung maayos ang damit, yung...

0: 好听喎。
1: Metro Plus, your connect.
2: My friends often ask why I'm so devoted to exercising for at least a half an hour every day. Well, if you give it a try, you'll understand. It's all about the sweat. Every time I exercise and break a sweat, I feel a surge of joy and strength that carries me through the day. August 2nd is Sport for All Day. Come on, let's work up a sweat. For details, please visit lcsd.gov.hk.
3: Maglo ng hanggang 60,000 Hong Kong dollars sa public finance sa kanilang bagong repayment at maaari po kayong mag-redeem ng Samsung smartphone. At makakakuha rin kayo ng 1,500 cash coupon kapag mailipat mo ang iyong loan account mula sa ibang financing company sa public finance. Terms and conditions apply. I-like, i-follow at i-share ang aming OCWL Facebook fanpage o bisitahin kami sa pfl.com.hk/OCWL for more promotional details.Borrow or not to borrow, borrow only if you can repay.
4: Hi guys, I'm Derek Ramsey and you're listening to Lovingly Yours, Tita Carrie.
5: Tapo tayo sa ating Lovingly Yours, it's me, your Tita Carrie. At kasama ko po kayo sa pagpapayo sa sulat na ito ni Lourdes. Ayan, kagaya po ng palagi nating sinasabi, no, lahat po tayo dumadaan sa matitinding pagsubok sa buhay, dumadaan tayo sa matitinding problema na para tayong pinagsakluban ng langit at lupa, no? Daanan lang muna natin, huwag natin tatambayan. At manalig tayo sa ating Ama sa Langit, sa ating poong lumikha. Lahat yan yan, may kasagutan. Okay? At tungayan po natin ang ating letter sender po ngayon na si Lourdes. Dearest Tita Carrie, tawagin niya lang akong Lourdes. I'm 59 years old at almost 29 years na ako sa Hong Kong. Wow, tagal. 29. At nakatatlong employer ako dito, Tita Carrie. Bali, 18 years ko rito sa amo ko ngayon. Tagal, ha? At for sure, after this contract, baka di na nila ako i-renew. Pero sabi ng amo kong babae, ay di pa raw may pwedeng mag-for good dahil kailangan pa nila ako. Nako, sana nga. May dalawa akong anak sa una kong asawa, Tita Carrie. Dahil nabyuda agad ako nang mamatay sa isang aksidente ang mister ko. At napakasakit sa akin noon dahil marami kaming binuong mga pangarap. Lalo na sa aming dalawang anak na babae. Di ko na siya naabot ang buhay noon sa ospital nang makauwi ako. Iyak ng iyak ang dalawa kong anak kasama ang kapatid ko noon sa ospital. At talagang palahaw ako ng iyak, Tita Carrie, na makauwi ako at makita ko siyang nasa casket na. At ilang beses yata akong hinimatay noon. Pagbalik ko dito sa Hong Kong ay napakalupit naman, tinerminate ako ng una kong among Chinese employer. Dahil daw malas daw sa kanila ang ganon na may namatayan sa loob ng bahay. Hindi ko maintindihan nun. Bakit? Anong dahilan? At swerte ko na rin daw nun dahil pinayagan pa akong umuwi at hindi kinat ang visa ko. Buti na lang may nakita akong employer noon na kailangan agad nila ng katulong. Kaya nag-exit po ako noon sa Macau. At pagbalik ko ng Hong Kong,

ay na-process ang visa ko, kaya hindi na ako umuwi noon sa Pilipinas. Bali, nakasampung taon din ako sa kanila. OFW rin kasi ang mister ko sa Saudi. At napakabait niya, Tita Kerry. Isa nang ideal husband dahil wala siyang bisyo. At talagang swerte ako noon at siya ang napangasawa ko. Kaya lang, maaga siyang kinuha ni Lord. Kaya maaga rin akong naging nanay at tatay sa dalawa kong anak na babae. At bilang isang overseas Filipino workers abroad, napakahirap ng pagsubok na ito sa akin ni Lord. At akala ko noon, hindi ko kakayanin ang lahat. And to God be the glory, Tita Kerry, nakayanan ko. Hindi ko rin akalain na iibig akong muli. Wow! Umibig siyang muli dahil isinama ko na noon sa libing ng aking asawa ang puso ko noon. Pero nagbago ang lahat nang makilala ko si Tony, ang asawa ko ngayon. Nabigyan kami ng isang anak na ngayon ay 18 years old na lalaki. Tanggap naman noon ang dalawa kong anak na babae na mag-asawa ako at sila nga rin na nag-push sa akin na mag-asawa ulit. Ang sarap ng mga batang ganyan, ano? Pakikita nila na ano, very supportive sila. Nagkaroon kami ng sarili naming bahay at lupa. At karamihan ng gastusin doon ay sa ipon ko at utang ko dito sa Hong Kong. Dugo at pawis ang puhunan ko doon, Tita Kerry. At hindi ko yun kinakahiya kahit nabaon ako sa utang. Pero wala akong tinakasang utang dito, Tita Kerry. Good. Yung iba, tumatakas. Kaya yung bahay, mabuhay. Dahil yung mga poste ninyo sa bahay, inutang niya pero hindi binayaran. Hindi matibay ang pundasyon niyan. Dahil hindi kayo nagbabayad. Ganun pa eh. Pero ang maganda dito, wala akong tinakasang utang dito sa Hong Kong, Tita Kerry. Good. At awa ng Diyos, natapos ang bahay namin. Kaya laking pasasalamat ko kay Lord. At pagkatapos na nakatapos na din ang dalawa kong anak na ngayon ay may trabaho na. At ang isa, nasa Dubai. At sabi ko nga, mag-asawa na siya sa panganay kong babae. Gusto ko nang magkaapo para pag for good ko, may aalagaan ako. Ang mahirap, Tita Kerry, namatay din si Tony last year sa sakit na liver cancer. At huli na nang ma-diagnose ito at itinago niya yon sa amin. For sure. Para hindi kami mag-alala. Dahil stage 4 agad ang finding sa kanya. Tinaningan agad ng 6 months at di na siya nagpa-ospital noon. At malaking gastos pa raw yun. Tanggap niya naman ang lahat. Kaya tanggapin na rin daw namin kung ano ang kondisyon niya at kung kailan siya kukunin ni Lord. Kaya payapa siyang namatay last year, Tita Ken. At pinaka masaklap at pinaka malungkot na Pasko namin yon, kung tutusin. Dahil December 24 nang mamatay siya. Bakasyon ko yun, Tita Kerry, for 1 month. Sakit naman. Bumalik ako dito sa Hong Kong na mabigat ang aking kalooban
dahil sa pangalawang pagkakataon, eto na naman ako at namatayan ang asawa. Parang kay Fred nung una, ang aking unang mister, pero mas masakit yon dahil hindi kami nagkita, hindi kami nagkausap man lang noon. Di gaya ng kay Tony na naabutan ko pang buhay. Alam mo, Tita Kerry, ang masaklap na nangyari sa amin. Dumating ang tunay niyang asawa sa burol ni Tony. At kinukuha ang bangkay ni Tony noon dahil siya daw ang tunay na asawa at legal wife. Dahil hindi naman daw annulled ang kasal nila at siya pa rin ang legal wife. Kaya may karapatan siya sa katawan o labi ng asawa ko. Hindi na ako nakipag-away noon dahil wala na rin namang mangyayari. Wala na si Tony. At kaysa magkagulo pa, pumayag na ako dahil may kasama pa silang pulis noon sa burol ng asawa ko. Nakakahiyaman ang naganap noon. Wala akong magagawa kung hindi tanggapin kahit napakasakit, napakahirap sa aking kalooban. At ang ginawa pa ng misis niya, dinimanda ako at gustong kunin ang naipundar namin na bahay at lupa. At may karapatan daw siya dito. At up to now, may kaso kaming dalawa. Kumuha ako ng lawyer. At pag may hearing, umuwi ako sa atin. Mabuti na lang, mabait ang mga amo ko. Pinapayagan akong umuwi sa atin. Alam mo, Tita Kerry, dinaan ako sa panaginip ni Tony. Umiiyak ito sa akin. Umiiyak siya sa pangyayari. Dapat daw, pinaglabang ko siya. May karapatan din daw ako sa labi niya. Dahil matagal na silang hiwalay at walang pakialaman. Akala ko totoo yun. Nabuhay pa siya. At kapiling ko pa. Kaya nagising akong iyak ng iyak nun. At nagsisisi ako sa pangyayari kung bakit hindi ko siya pinaglaban. Hindi ko siya naipaglaban. Sabi ng lawyer ko, malaki ang laban namin. Malaki ang chance na, at talagang malaki ang chance ang manalo ako. Dahil halos lahat ng gastos doon ay sa akin galing. At buti na lang, Tita Kerry, yung lote na nabili ko, nakapangalan sa akin yon dahil nabili ko yun noon. Eh kung imagine mo kung kay Tony pala nakapangalan yun, eh wala akong habol. Medyo mahirap daw ang laban kung kukunin ko ang labi ni Tony. Dahil sa mata ng batas, legal wife pa rin ni Tony ang misis niya. May karapatan ito na kunin ang bangkay ni Tony o ang labi ni Tony. Ang hirap ng ganitong sitwasyon. Huli na para ako magsisi. Dahil sana, kung alam ko lang nun, inyasikaso muna sana namin na mapawalang visa ang kasal niya sa una. Dahil ang babae ang nagluko, Tita Kerry. At hindi siya. Kaya lang, pinabayaan lang ni Tony yun at hindi niya inasikaso. Total, pumayag na siyang maghiwalay sila.

Ang mahirap ngayon ay ang kasuhan na ito na di ko alam kung kailan matatapos. At sabi nga ng lawyer ko, napakatuso ng asawa ni Tony at gustong makaisa sa amin. At akala siguro si Tony ang nagpundar ng lahat. Eh may mga resibo ako at remittance receipt. At buti na lang na itago ko pa at naipon. Kaya malaking aral ito sa mga katulad kong may ganito ring kaso. May ganitong sitwasyon. Nako, huwag kayong magtatapon ng mga resibo. Mabuti rin po yung iniipon nyo yan. Lalo na ho, yung sinasabi ni Lourdes, yung mga remittance receipt, na kung may mga binili kayong lupa, tapos itago nyo po dapat talaga yung resibo. Importante po yun. Hindi ko alam ang gagawin ko, Tita Kerry, dahil perwisyo ito sa akin. Sabi nga ng dalawa kong anak sa akin, ibigay ko na lang daw para hindi ako may stress. At tumira na lang daw ako sa kanila dahil may kondo naman silang nabili. Sabi ko, a big no. No. Dahil pundar ko yon bilang OFW. At hindi yon kay Tony kundi sa akin. Bakit ko ibibigay ang pinaghirapan ko? No way. Tama lang. Ilalaban ko yan, Tita Kerry. At maging ang anak ko kay Tony, ay ayaw pumayag. Tapos na rin naman at may trabaho na ang anak ko kay Tony na si Paul. Dapat ko lang ipaglaban ang akin, di ba, Tita Kerry? Yes! Of course! At ito ang katas ng aking pagiging OFW. Sana mapayuan mo ako, Tita Kerry, at gusto ko rin i-share ang buhay ko sa iyo bilang at sa inyong listeners, ang buhay ko bilang OFW. At baka may ganito rin ang karanasan, nakaranasan ang kapwa ko, overseas Filipino workers. At naway, kapulutan ito ng aral. Thank you so much, Tita Kerry. Yours truly, Lourdes of Chunmon. Ito, parang wala nang

0: Yes! At kasama ko po kayo sa pagpapayo sa sulat na ito ni Lourdes. Mm. Ayan. Ang hirap ng kanyang sitwasyon, ha?
1: Very.
0: Pero, ang ano dun eh...
1: Dapat ipaglaban niya yung ano.
0: Habang sa labi ng ano niya, wala.
1: Yun ang wala.
0: Kasi hindi naman annulled ang kasal nila eh.
1: Mm. And just
0: yun ang mahirap. Mm. Kaya tama yung sinasabi niya na maging ano to, maging lesson no doon sa iba na makikisama kayo sa may asawa na sinasabing hiwalay pero dapat ano kayo diyan. Mauta kayo. Smarty kayo na dapat annulled muna ang kasal. Kung hindi na ayos dapat ipa-annulled. Kasi lalo na ganun, may rason na nagloko yung babae.
1: Oh.
0: Sana hindi pinagwalang bahala ni Tony yun.
1: Yun.
0: Wala sana silang problema ngayon.
1: Kahit sa labi, wala silang problema. I think yun yung ano, yun yung main issue eh. La, because hindi na annulled yung unang kasal, wala siyang karapatan dun sa labi. But also...
0: Kasi hindi na naman sila, kaya siguro hindi siya pinakasalan.
1: Mm-mm.
0: Hindi sila makakasal-kasal because of that. Alam ni Tony yun.
1: Mm. Yun yung issue. And just,
0: pero ang lupit po na, let's say, nung ano, talagang ano yun, ang sakit nun. Imagine mo yung burol, tapos kayo ang gumastos sa ano, kayo naghirap.

0: Di ba? Tapos kukunin lang nung tunay na asawa yung ano na may ibang pamilya na rin just because, di ba? Siya ang legal wife. Hmm. Pero masisisi mo yung legal wife. Pero ang mahirap dito, yung kinukuha pati yung bahay at lupa niya. No way!
1: Yun yung malupit. And I think that's the issue with the ano, with the legal wife. Meron siyang ano, ulterior motive talaga.
0: Yes, kaya ganoon. Siguro akala niya talaga si Tony ang ano, nagpundar ng ano, ng bahay at lupa. No? Kaya lang ang hirap dito sa atin sa Pilipinas yung ganyang kasuhan, matagal.
1: Yeah.
0: Napakatagal ho niyan.
1: And pabalik-balik
0: marami kayong
1: siya.
0: Marami lalabas na pera pa para doon sa lawyer. Mm-hmm. Ang mahirap pa niyan, pag may hearing, umuwi ka, naranasan ko kasi yan eh.
1: Mm.
0: Diba? Nung dito may kaso sa Pilipinas, pero umuwi ka, may hearing, tapos bigla ipopostpone.
1: Mm.
0: Para lang pahirapan ka, imaginein mo yun.
1: Tapos pabalik-balik ka pa.
0: Pabalik-balik ka, gumagastos ka sa appearance ng abogado.
1: Mm-mm.
0: OMG.
1: Ay.
0: Grabe.
1: Sabi ni Ate Gail dito, that's reality. Just follow your lawyer's advice on legal matters. Mas effective yun. And ano to? 100 years ng hiwalay, as long as hindi annulled, wag nang pumatol. Kaya kapag malagay sa ganyan na sitwasyon, dapat talaga keep remittance receipts o yung bank transfer na galing sa'yo, yun yung pera na pinambili ng property as proof. Yes.
0: Yes, maganda yung ano niya. Maganda yung ginawa ni Lourdes, no?
1: Na may proof.
0: Na nakatago as evidence yun.
1: Mm.
0: Di ba? Na siya yung nagbayad noon. At nakatitulo sa kanya. Paano kukunin niyo ng ano? Paano yung laban nung di ba nung tunay na asawa, nung tuso?
1: Yeah.
0: Wala.
1: Nang tuso.
0: Yun na lang, ang mano lang diyan, matagal talaga sa atin. Ang kaso, not unless magaling talaga yung abogado, 'di ba? Mamadaliin yung ano, hindi sana ano yung judge.
1: Mm.
0: Yan pa yung mahirap. Kalaban mo sa kasuhan kasi, una piskal.
1: Mm-hmm.
0: Pagka nalagyan yung piskal, nung kabilang grupo, kahit ikaw ang nasa katwiran, ikaw ang napakalaki ng laban, no, sa piskal pa lang, napiskal ka na. Imagine mo yun, na-fix na yung kaso mo sa piskal. Tapos doon pa, pag may hearing na, let's say tinanggap na ng piskal, di may hearing, judge na. Naku, depende pa sa judge yan. Kung yung attorney mo, kilala yung judge, okay ka. E paano yung kung kalaban ng may ano, kakilala doon sa judge? Aray ko. Diyan ho malupit na katotohanan dito sa Pilipinas. Sa justice system. Parang yung ustisya para lang sa may kaya, may kapangyarihan. Ilan malupit? Kasi na-experience ko po yan.
1: And just again, a reminder, apologies for the, wala po kaming camera ngayon because we're having difficulties with the streaming software that we use. So, I already pinned the comment. So, yung mga nagtatanong po kung bakit Kisame yung nakikita. Hindi po Kisame yan. Sabi naman ni Tita Edna dito, Kabayan Lourdes, tungkol sa asawa mong huwag mo na habulin. Ibigay mo na lang sa asawa niya. Ha? Niya tunay at tungkol sa house. Habulin yung
0: katawan.
1: Oh, wag na daw habulin yung katawan. Tungkol sa house and lot, ipaglaban mo yan. Yun, wag mong ibigay. Medyo makapal ang face ng legal wife niya.
0: Good luck. Makapal ang mukha, ano?
1: Oo, actually, sobra.
0: Ako yun, doon ako na ano eh. Doon ako na, oh, ang atli.

0: legal wife siya. Okay, she has all the rights doon sa body. Karapatan niya yun. Di ba? Kasi di annulled ang kasal. Not unless na annulled yung kasal, napawalang visa, wala na siyang habol. Di ba? Maraming ganyan eh. Pero kung may puso yun, kung may puso yung tunay na asawa, kasama na yung abdut balumbalunan, hindi ba kakayaan niya na yun? Dahil hindi naman siya naghihirap eh. Oh, may kanya-kanya na silang buhay eh.
1: Totoo.
0: Siguro akala niya madatsong si Tony. Maraming maiiwang datsong. O yun, wala kang laban dun sa kung may SSS yan.
1: Sa
0: Di
1: legal
0: ba?
1: wife talaga.
0: Wala kang laban dun.
1: Oo.
0: Talagang siya ang tanggap nun, hindi ikaw, Lourdes. Yun ang pet malo dun. Kaya lang, ang importante dito, meron kang peace of mind. Eh. Di ba? Yun, hindi na babayaran yun eh. Oo nga, nadaan ka sa panaginip ni Tony na parang ang ano doon eh, hindi mo siya pinaglaban. Pag-pray mo siya. No? Na magkaroon siya ng kapayapaan. Yung kaluluwa niya maging mapayapa na. Just pray. Yun lang yun ang importante doon. No, pero yung sayo ay
1: Sa'yo talaga yun.
0: ipaglaban.
1: Yun. Yung lupa't bahay, sa'yo talaga yun.
0: Oh, yes. At saka hindi naman natin masisisi yung anak niya. 'Di ba? Na para lang yung nanay hindi may stress. I-let go na. Kasi naman may trabaho sila, may kondo sila. Eh sa kanila 'yun. Eh ito, kay Lourdes ito eh. Ipon ng nanay niya, dugot pawis ang puhunan doon eh. Eh ako man kay Lourdes, bakit ko susundin yung dalawang anak ko? No way.
1: Sabi ni Tita Maria dito, yung legal wife mo ang tuso porket nakitang maayos yung naging buhay ng asawa niya, kaya siya naghahabol for sure. Kung hindi maayos yung
0: ako.
1: life ng ex niya, hahayaan na yung tuso si legal wife. Laban
0: Ay,
1: lang
0: true ka
1: kapatid.
0: dyan.
1: Huwag mong ibigay yung bahay at lupa. Totoo po yan. Huwag mong ibigay.
0: Na totoo yun. Kung let's say, for example, di ba? Yung ano eh, nakita nung legal wife na ano? Wala? Wala siya mapapakinabangan? Baka pati yung katawan, di niya kunin eh.
1: Totoo yan.
0: Di ba? What for? Eh nakita niya, uy, ganda ng bahay ni Tony ah. Baka kay Tony to, makakuha nga. Kasi kanya na yung SSS eh, o kanya na yung mga dapat ano,
1: Makuha.
0: matanggap. Imagine, yun ang masakit eh, kung minsan, kaya maganda yung sharing ni Lourdes doon sa life niya, no? Na maging isang magandang halimbawa na kung may mga OFWs tayong papasok sa ganitong sitwasyon, eh, mas maganda po yung wala ka ng sakit ng ulo. Di ba? Yung legal ang lahat. Kesa nagsasama kayo, pumasok ka sa alanganin na parang kumuha ng batong ipopokpok sa ulo mo na illegal ang lahat. Mahirap yon. Mahirap yon. No? Kagaya nun, kung talagang hiwalay na sila, wala namang masama dun eh, na makipag, ano ka, relasyon ka sa isang hiwalay sa asawa. Pero mas maganda ko yung two step forward ka, na lamang ka, dahil, di ba, may mapangahawakan ka, na wala ng visa, yung unang kasal niya. Mas safe ka ron. Mapababae, mapalalaki. Kasi hindi lang naman sa babae ang problema dito eh. Even sa lalaki, 'di ba? Na nagkakaroon ng ano, ng relasyon sa isang hiwalay din na babae na may asawa.

0: Di ba?
1: Yeah.
0: O kung nagloko yung lalaki, dapat i-ano nila na bago sila tuluyan na magsama, wala namang ano doon eh. At least nakafile yung kaso.
1: Mm.
0: Kasi marami namang ano natin eh, yung mga ano, PAO, yung Public Attorney's Office, na wala kang babayaran eh.
1: Mm, totoo yan. Yeah, meron.
0: Di ba? Makukuha mo yung servisyo ng lawyer, hindi ka magbabayad.
1: Mm.
0: Kasi wala kang kakanyahan eh.
1: Yeah.
0: Oh, ba't hindi yun ang ano, ba't hindi yun ang asikasuhin?
1: Sabi ni Andrea dito, common sense lang yan, OFW, kasi sa may may katunayan na ikaw yung nagpundar, kaya ipaglaban mo ang para sa iyo talaga. Intention ng legal wife na kunin ang labi, kasi may intention ang legal wife, akala may makukuha siya. Yun. Tapos sabi naman ni Gail, lesson learned, wag maipagrelasyon sa taong kasal pa. Ano to?
0: Isa pa yan. Huwag kang pasok ng pasok sa butas.
1: Kahit sabihin
0: lalo
1: ano.
0: Lalo yung butas na papasukan mo, eh, ano?
1: Kahit sabihin na, kahit sabihin sa inyo na matagal na silang hiwalay, dapat may mapakitang na annulled na documents, and then saka makipagrelasyon. Totoo po yan.
0: Mas maganda yung ano ka, nasa advantage ka.
1: Mm-mm.
0: Na posisyon.
1: Totoo po yan.
0: Ay kagaya niyan, imagine mo, buti takma ko si Lourdes.
1: Yung may resibo.
0: Titulo ng, di ba yung titulo ng lupa, sa kanya ka pangalan.
1: Oo. Totoo yan, totoo yan.
0: Eh, siya naman talaga nagbayad nun.
1: Siya yung nagpundar.
0: Siya nagpundar nun.
1: Mm.
0: Eh, imagine mo nga yun kung naging ano yun, naging dalawa sila, patay kang bata, may habol yung ano, may habol yung legal wife.
1: Anyways, we'll take a quick break. We'll be right back para sa payo ni Tita Carrie. Sa pagbabalik ng Lovingly Yours, Tita Carrie.
2: It is dangerous to use folding ladders when working at height, because they are often insecure and unstable. A proper working platform should always be used, including proper guardrails and toe boards. Falling just a few feet can cause serious and sometimes fatal injury. Always use a suitable working platform. When working at height, safety comes first.
3: If you have any thoughts or comments about any programs on Metro Broadcast, please let us know by email at prinquiry@nbc.com.hk. That's prinquiry@nbc.com.hk. Or call 3698-8210, 3698-8210. During office hours from 9 a.m. to 6 p.m. Or send us a mail on P.O. Box 84228, Hung Hum Bay Post Office, Kowloon. Metro Broadcast. We care.
0: Yes, balik po tayo sa ating PTS, pinay tayo sa Man Friday Edition at sa ating Lovingly Yours, Tita Carrie. And thank you so much po sa mga nag-advise din kay, ano, kay Lourdes, nagbigay ng kanilang opinion. No? Alam ko, feel na feel nyo to.
1: Sabi ni, sabi ni Ate Gail dito, hingan nyo ng Senomar, manliligaw nyo, ha?
0: Aya, si Gail, ano yan eh, takmao lang mag-u.
1: Kaya single.
0: He's smart. Yes, smart. Smart niyo. Mm-hmm. Hindi globe.
1: Wow.
0: Joke lang. Ay, nako Lourdes, salamat unang-una na pa sa inyong pagsulat, no? At naway magkaroon po kayo ng kapanatagan at kapayapaan. At para sa akin, tama lang ang desisyon mo na ipaglaban. Ipaglaban ang karapatan mo dahil pinaghirapan mo yan. At tama, nakatas yan ang lahat ng iyong pagsasakripisyo bilang overseas Filipino workers. At hindi yan pag-aari ni Tony. At walang karapatan ang una niyang asawa sa iyo. Sa iyo, ha? Na pag-aari o ari-arian. Masakit man ang ginawa niya sa iyo na pagkuha sa labi ni Tony, wala ka nang magagawa doon. Dapat meron ka ng acceptance. Kailangan mong tanggapin ang lahat. At kung ako sa'yo, Lourdes, baunin mo na lang ang masasayang araw, ang masasayang sandali ng inyong pagsasama ni Tony. Dahil sa mata ng batas, siya pa rin ang legal wife. At tama ka sa sinabi mo na dapat inayos ni Tony ang lahat at sana pinaanald niya ang kasal nila dahil nagloko naman ang babae para bago kayo nagsama. Di ba? Pwede na kayong, pwede na si Lourdes na maging legal wife. Pwede kayong magpakasal noon. Kaya dapat kayong, kagaya ni Gail, takmau lang magu.
1: Tama.
0: Mautak at magulang bago kayo nakikisama sa isang hiwalay sa asawa. Lalo na at buhay pa. Take note. Buhay pa ang tunay na asawa. Sabi nga ni BP Sara, kung mahuhuli niya na may kabit ang asawa niyang si Man Scarpio, 5,000 lang ang gagastusin niya at may makukuha na siyang tagapatay. So maliit ang gastos. 5,000 lang. Di ba? Problem solved. Maliit na gastos. Kaya pwede na. Joke lang po. Better po talagang bago kayo makisama, maayos po ang lahat. Lalo na sa mga hiwalay sa asawa. You have to protect yourself and your position. At dapat nasa legal ang lahat. Dahil lagi po itong nagiging problema ng pangalawang asawa pag hindi annulled ang kasal sa una. At tama lang na ipaglaban mo, Lourdes, ang lahat ng naipundar mo dahil ikaw ang tunay na may-ari nito. Sayang, patay na si Attorney Season, ang original, na kung alam mong tama ka, ipaglaban mo. Pero okay yung abogado mo, ha? Doon binibigyan ka na agad ng positibo. Tama naman. Mananalo't mananalo ka sa kaso na yan. Matagal nga lang ang kasuhan sa Pilipinas pero daanin mo sa dasal ang lahat. Humingi ka ng paggabay at pagpapala sa ating Ama sa Langit at tama rin na may sarili kang matutuluyan pag for good mo dahil bahay mo yon. Binili mo yon. Pinagpaguran mo yon at sa iyo yon. Hindi ka rin pwedeng umasa sa mga anak mo. Katas yan ng pagiging overseas Filipino workers mo sa Hong Kong. Kaya doon, saludo tayo sa iyo, Lourdes. At sana sa mga pareho ng problema mo sa iyong mga kapwa overseas Filipino workers, akin

0: of the legal wife.
1: Yeah. Alam niya 'yon. Kasi alam niya namang hiwalay na si ano, hiwalay si Ton.
0: Oh, pero alam niyang hiwalay pero hindi niya na-confirm kung naanal. Dahil
1: diba, ano nga, parang si Tony kasi ang ano, pinagwalang bahala na hindi nag-file ng kaso doon sa asawa. Kung nag-file siya ng kaso sa asawa niya, for sure, di ba? Ma, pwede ng ano yun kasi for annulment of ano eh,
0: oh, marriage. Okay. Sayang naman.
1: Mas ano nga eh, mas pabor sa lalaki yung ano sitwasyon pag nagloko yung babae. Ang laki kagad ng laban ng lalaki.
0: Totoo po 'yan.
1: Unlike sa sitwasyon, 'di ba? Na yung lalaki nagloko. Parang ano eh, 'di ba? Unfair. Doon sa legal wife naman. Parang ang hirap.
0: Yeah.
1: Napapatunayan mo pa. Ang dami mong dadaan ng butas. Samantala pag ang babae kagad nagloko, yung legal wife, madali na kagad. Parang favorable agad yung desisyon ng batas, ng justisya.
0: Ay, kailan kaya magbabago?
1: Yan ang realidad dito sa atin. Kaya ang daming umano dyan eh. Di ba? That's unfair.
0: Unfair naman talaga.
1: Pero ang ano lang natin dito, na bago ka pumasok talaga sa sitwasyon. Wala namang masamang umibig nga eh. Muli. Walang masamang mag-asawang muli. Pero, lagi, dapat iisipin mo yung sarili mo, yung mga susunod na panahon sa buhay mo, kung ikaw ba magsasuffer ulit. O kung nag-suffer ka na sa una, ito bang pangalawa, magsasuffer ka pa ulit. Diba? You have to learn.
0: Yes.
1: Your lesson na. Diba? Dapat ganun.
0: Yeah.
1: Hindi yung basta-basta ka susubo. Basta-basta ka na lang susunggab sa isang sitwasyon na alam mong talo ka.
0: Yeah.
1: Kaya nga minsan na ano ko dun sa ano natin eh.
0: Sa?
1: Doon sa mga nagpapakalat ng mga video na nag-aaway yung dalawang babae dahil lang sa lalaki.
0: Ay.
1: Tapos malalaman mo, pareho pang may asawa.
0: Ay, diba? Nako.
1: Pareho may asawa. Nag-aaway.
0: No comment.
1: Oo. Ginawa pang viral. Yun lang, napaka-unfair na nun eh.
0: Oo.
1: Hindi maganda na maging ano po yan, na kumalat pa, no? Ang pangit. Parang imagine mo yun, hindi nyo ba na-feel na bakit mo ikakalat kung ikaw babae? Hindi mo ba na-feel, di ba, na pambabastos yun sa iyong dignidad bilang babae? Dapat pag nakita mo, sa iyo pa lang, stop na. Huwag mo na i-ano. Para yung mga nag-ano niya na para sa kanilang ano lang, panghanap buhay, kaya nila ginagawa yan, di ba? Kung nagbablog sila, pagkakataon nilang unan yan. Pero hindi nila nakikita dito na ang sinisira nila as a whole, yung imahe ng mga kababayan natin sa Hong Kong, na majority, karamihan, hindi ganyan. May dangal ang karamihan ng ating mga manggagawang Pilipino abroad, lalo na ang ating mga kababaihan. Kaya for me, kung may makikita kayong ganyan, stop. Huwag nyo na ikalat.
0: Huwag nyo na
1: i-video. Kasi doon pala mababastosan ka na eh. Diba? Kung ikaw babae, napakabastos nitong mga ano na to. Hindi na ikinahiya ang kanilang posisyon, ang kanilang sitwasyon bilang ano, 'di ba? Manggagawa abroad. Doon pa ikinalat, diyan pa sa Hong Kong o sa ibang lugar.
0: Ay.
1: Na hindi naman talaga dapat.
0: Yeah. Ilang beses na namin nire-repeat yung message na 'yan.
1: Oo. Hindi kasi na, naiinis ako dun sa ano eh.

0: meron na namang ganyan.
1: Yun nga.
0: Di ba nung una, nung last week o last 2 weeks?
1: Mga 3 weeks yung nagsabunutan.
0: Oo, di ba yung nagsabunutan na talaga maaawa ka dun sa babaeng ano?
1: Tapos yung biglang, nung dumating na yung police, biglang nag-iyakan.
0: Ay, diba? Imagine mo yun, sino man nag-video nun, kung sino man nag-ano nun, napakawalang modo talaga nun.
1: Mm.
0: Tapos ikakalat mo pa, dapat, hindi na.
1: Yep.
0: Yun mo yung ano eh, nadadamay tayo lahat eh.
1: Yeah.
0: Na hindi yun sumasalamin. Diba? Tama yung nag-anong, nagbibigay pa ng mga negative comments.
1: Mm.
0: Eh tapos dito, 'di ba? Magtatanong yung mga pamilya dito. Talaga ba ganoon sa Hong Kong?
1: Oo. Ganyan ba yung mga tao diyan?
0: Ganyan ba talaga yung mga babae doon?
1: Ay.
0: Ay nako.
1: Anyways guys, thank you very much and again, pasensya na po na wala po tayong video ngayon. We are having difficulties with our streaming software. But hopefully you guys still enjoyed the program. Even though audio lang. Medyo wala kasi akong makeup ngayon, kaya ano. Kaya ayoko mag-video.
0: At muli po, ito ang iyong Tita Kerry na nagsasabing sa bawat tanong ay may sagot, sa bawat sulirinin na may kalutasan. No? Diretso lang po natin, dire-diretso po yung ating programa pa rin, ha?
1: Mm-hmm.
0: Don't go away. No? Kasi hindi nyo rin naman ako nakikita eh.
1: Yeah. Anyways, guys, actually, the stream will stop because I have to prepare.
0: Next week.
1: Yep, we will be back on air next week. Thank you, thank you, thank you, thank you, Tita Cares. Bye bye.
0: Yes, one.

tuwing ikatlong biyernes ng bawat buwan sa kanap na alas 10 ng gabi. Samahan ang grupong kaakibat at kasangga ng OFW sa Hong Kong, ang Mission for Migrant Workers sa Tinig Migrante. Kasama ng PTS, tatalakayin ang mga problema, issues at ang buhay OFW. Tinig Migrante, ito'y sa pagkakaisa ng Mission at PTS. Tinig Migrante, dito lang sa inyong radio, Plus 1044.